0: ban ko wara nyim
1: ti abor ti akoboni
0: eh
1: jakayo ya malu ko bo ban ruot ni nen ba aduong
0: o ya

0: Wuri kai biru ka kamato ko ting biru biru ka lajer ka ka konyo kai mitro ka kai biru ka kai biru doha morni biru biru ka ka koringo so facilities nu unuti ya pe so to the extent ama wo bini won salun woro anya hani ni wo konyere kusha yurni nu kana gedja to tiye
1: any in
0: ha kana gedja to tiye
1: kana landlord nyute gi
0: ka do nu rai ino pe lo enyi ko ngata me woro kunu I woro ti chako upenyu kong ko investigate yo penyu won saloon dara yini orni I directing en ningo ubin ka nen ngoa ero timo kaf po dor tie te lungu ta la tammi yo podi wi dano ni ama orni pen mon tia chalo won pacho
1: kono ko ricopi da pe
0: iner kor ko ricopi da pe e ka kin pacho ko ni pachi wa kana wano beri yerni ka welu ni tie ame nyu welu moro biru turie no ñu wel mo re wo te te mu gina wo do ke e area dano dano cha pa yelo welo bir pe ni a welo ni do ko biru kan tia yella ngo che o te mere ngo a tia wo re ni nermo so man ginu ke na me cha mo re pe ñu ngo a me no ti wi joni pe ni a yer because much yer wi ni information kita da ko cha ko be gina part gina the underground yin ngo report misinformation. Dano ka mi report mi ame tugu chu dano cha me tamni korotwere ya ha ko ringo bo beti ami dog neno chware ingo mondo ker pe ni chware ri kati
1: ini se iti tamni okay andong konu kwa ngeo distance ya kine tunga nya ho ni mo mi ba nyo ni ker tunga da ho ni pati salon unyo nu ngeo nya ho ni bo eh ker tu ber mor nyo nu tikin ki bo
2: Solomon,
1: yes.
2: Okay, who mahoni? Chan mano tremere yung dah one saloon. Chan matin upanyo kalait. Tren yuta tini ngayot ameting erato team unyurunge woody. Ameting erato team waltani. So nyahan datan mano ngay woody. Kikeni ka mana doka mayijo ameti taon dadaw lesson. Ninge woody pobero kalait. Monugi na machel. Eto nyahoni ibalero no pe kono kamachel won sadon ticket de perro. Yen yin customer ni pe nyute ngewa te kando wan lere yehene. Ngota dano?
0: Berwa
2: te bera be. Ento gina me bobo kobo kopi kom tala. Icho eno tieni cho ticket de key factor sa bicha me miur bet kereko. Yini cho mire beda tala. Yini beru president ne pashu, yini beru preacher me pashu, yini beru provider. Kode jami cha du yina nade beru last man. Ami jengora ko bengatro ni kada ho atino biu de penyu chene me school fees eno ngen pe kere at least da ho tikere kan ne refer ya tini ye eto ni cho you have no option kada ko ni chene ti amite kan ram kit yine do mire bogi kada referring do monwe dog botu
0: yine do mire beda gamma giki
2: yine de bero last man
0: so yine ho rate ni ko de wori penya anko
2: de ni horo kan no nyu ni wo ke penya de yine
0: de transfer responsibility bon ngata me pe mire be kere
2: so ngata mo beru pa home pa shio kada e kwanya responsibility me beru pa ma chel atala beru ngata me nyo kere me handling jami kere jalo jami pe yini dar jamu ko temako kere gupu gupu wa chel tikita me yini had meeting kere ginar ma chel atala miru jene bal tiye eto kabalo tiye pete balora maga merpe kanya honi unutie ni uworo nyo inge rodgi unutikita me miru gam kere nyahoni ma chel nyahoni tidi mario nyahoni beru welo kita meno mio dokere kon bali na chala tela me pashu nutie kara don wenu nuo ni nyaho ni pe kara chel kede ching ikom nyota ati pera no miro mi do wod dok cham ginu ko mano pe be pe kela gamme pe ho so icho ka ngata me kumbo kwa responsibility me bero papa danu nyu bero chwa danu nyu bero won pashu achale cho yin miro ko inge ni yine na yede bero last person na ma directing pashuka na ma worie daho na tena daho gor mata daha binu kere wan ye marma wini tunga neba ame yete gini kuna tek te biu te chak bi ko ko bor ngi daho te ko me abina medu tia ko ha ko ha pe pera ite ngi ni macha bero baler tia na bina beda do pi wan jor wan ko tia ko ko korame eto yini cho ka pe ngi gan po nu ni ti tu bere kara chel kere neba ni pitima daho kirkira daho betimere kere kuomere so icho baloni before eno chaho binre buchinye komda eko matina nyaho ni kara chelke daho me mi yetini bango chet kunu kobe ni kapo bango jane kuko unu miru nge kira me gambo kong peho ni pia ni eni kita ni gambo kere peho ni a exposing en me lano pashu mere tedang lano nga eni bedo tedang lano na hitino mere tiene

0: Kito an pe le teme tap kanti o konyo teme ye da le keri ken gad bujou. En te kakan do ka gohe te ken na me o ya o te ket tu nyo nga ta gohe te koni manu nyo ye ikien te o nyo yini we ka anu nyo jike ni si keri ka. Yo chano ye bija ki doktor el da iwer te nana te. Manda nu bero ka hawa nyo nga teme ti keri goro me yi nyo me la ki poho la. Turu ki de pe ako te kelu ke ken nyo te kila nga to ye ti o mor nu nga nu ke ti amiko nyo na nga mi lupo.
1: Apoyo. Apoyo ma tule. Mondo ni dewe ha kwa ngweo ta duo chen biro me deke de gamu chimi.
2: Mano biro program me community focus. Pira bon wena riyo tone ra bon wen ready a patch farmer. Ame jo okelo boru biro Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Kede Florence Nightingale Hospital. Tere tini nyo yini kome wure kwan certificate midwifery. Certificate in nursing. Diploma midwifery. Kede diploma nursing. Biro apa kere extension. Food science and nutrition teru mwaka riyo. Mono da ngwe kwano certificate. Kede certificate computer. Teru dwera dek. Wodae da hatal me Florence Nightingale Hospital. Ame tia kari yo lirano. Ito unungo kwanya papa. Tamai kwa hu yot kom. Iye kine gine nutuwa me beru kuna hya ni nduchu ogamu dang utuwa me abura bure tana kon me maternity utedang ponyu mon kere kireme la goro nyal tij me labar to me pimu kontu duche me ti kom dano amaye me nenu kirema tinu buru kere yi daga ya manu pimon agwera piu tinu beru me noni Florence Nightingale Hospital eka yon kone duchu kire yon moro keken adonga bera lo winya ginu tina hakeru to hame kon nyo mutuwe ya kina pacho generator tia me mach peruwenye daga tal me Florence Nightingale Hospital tingecha polo me kwa haga me ukwane Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery gochimi na manota biera biera riyo abiche la chela dek not not angwen nyu nota biera biera riyo abiche dek abongwen not angwen abongwen kaimi tu unungu konyi dakatal gochimi na manota biera bora riyo angwena chela chel angwena big not
3: Kioma pachi kabere chigi ketu mahi wata kadi swalo nyu lengwi cha mitu riehu romo riehu ni ubiru tikiri apex electrical ameti yo chegere kai ya erano bauti chitu chim choki upi jime wai wai ginti yo otu chwa doni EA building manu diri chatu jami maji wires, glove, MK boxes, conduit pipes kere enu chere charnang sola cheji long wires medu kere batteries ki wela yot utina hai CCTV camera kere nyunko me long utie uwe kumki mit ba waka bi kubu swala lengwi CCTV camera roma maro abera lo kamota nyu balo ko mekiri la rebot gi me yot pien ngeche ri yu kiri installing tikai wi gina kene ya pat kam fanyo tam ti me noni wi kicha wa wel wa yota pe pori kan ri ya pat ya loro ku beri ket gina ma nota bira bira bichel bora big not deka riwa dek nyu nota bira bira big riwa riwa chel bora ngwena ngwen kape nota bira bicha bong wen bira bong wena chel deka bora boro apex electrical utio ho kope chatu jemi machi kumbi ruama mali ya pat ya loro
4: Kaderoling am a petit lock met fortune which is mixie with chakop de grio chakobne ana ya mitalo ala rio bene tum chere ni hey ana tie yum yum kapo de kitum chamone kon da me da titidi madu ju I bocha titidi me gram saboro me yum chin I fortune which is mix ye beef chicken your vegetable seasoning o bere bocha titidi entuponke de gina mitame ye bot Bitcoin Uganda Limited. Nom iduhamor kiken achokedi.
1: Poi dugu chini weo, poi dugu chini weo meo karno wena wun radio. We hamede kire gamu chimi not a dek abong wena rio. Aboro angwen not. Aboro angwen angwen kire not. Ario not not. Abong wen not. Achel, achel. Not abiro. Hello?
5: Hello?
1: Hey yo.
5: Opoyo.
1: Opoyo mate.
5: Man jo kente rugali.
1: Jo kente rugali opoyo.
5: Apoyo
1: dang. Iruwe nyiruwe nyari tiri.
5: Ikwete tonke yod.
1: Hmm.
5: Kopi ya man.
1: Iyo.
5: Kaya mito bedi pero. Meye dene yinde yuguni kope chegi donga li takarame ajodu. Kaya mito tiyemu kope le wu. Meyti wuri kere me pwazu. Yuri teye dahiye. Yake te.
1: Yuri dahiye.
5: So I tell me that Dagani wants to copy the wa, take your Daga than worry, you can't get to be so young. You're not going to be a man. You're not going to be a man. You're not going to be a man. You're not going to be a man. You're not going to be a man. Yana na manga daga. ni bang ni nak mi mondo kan mi o dago torobi ni da ko ko top ni to ko bu ginu kan ni ni chope tuwi wi mane non du don kene da ja kan da ka bolo ko e mon bi ku ke gota top o ke de wi ke chil ya ya timu bango mama ali ya ngono bana bage je jage me dang ni ona para na ko bicho lo ni da chodo kana mo da ka ka petiu ni de dai timu jamata man te ko de ko pilo de buja wani ko fi wani do den wa wono tuyo ilu joy pala na gwar ko kuna ko no gwar wi gwar sai tu ke du woni mon mai ne du na du fi da po yi woni
1: a boy
6: wa ke ja na Apoyo programu na nashu ya mara.
1: Apoyo.
6: Yo, UPC no is what kwa niya. Ati na msale subcounty mwata at this day. Poyo show mata kwa programu ya bunga kwa wangu tadara.
1: Apoyo.
6: Solomon unenashu ya kina do wao ya wila uni. Pekaru nga chadana jajan mwale kere kere kita niyang kere kere chengi. Machel. Anong yun ni Willow kan tu nga to bere balo pe ya pata tin na tao chu nyala da to ba chan manu gina ma ngi ni apa binu gam tu me de ke ti kwa per ba tin na me putu nyala chawa ni te don ti ku dura bon wen te to nu por jiu dana en to wan dana du ti ko ni chak mu a chiel tu na pier bon wen wi pier bir wi nu ti ke balla me pe ba mu jo khere ento kay nenu nena me daano kiri riexo men mi tikiri lobu me kay ngi ginn beure bal tay ni wori ci kule du yefenu ngay di medi green yo may mi unti ci kulu da fenu akal ni mara ciel etana paru kitte jowa wie zin kere ite daano kiri kitte nenu kere a para ma tawa mina Solomon da mone no mi wanu jodu main wa petiu kene ni ni chodi nyomo da kota mako wiket du ite bangere toma iha kai ni chome pashu da kolo kedi apotari ya pinke da kama tek kene ni tani uwarti mugini pimire mere ya otuno kanadun pehome kondisyoneti ya tata kami otutima manu nao kato otima manu ko yora ngoho itie kukere itami yu kuibire tia kine yin keringe kembala kopore elamu nanu ni itima wotikisha ini doyo kitkoro ngani lewo ni amani chawa ni iworo kwa ebuj milio na para mitebori itutye kubuni mwaka paa nuwe njima turidika kwenu ndana kubuni angol kopope ni na wachi alti mkisha we wana mie ni umingu bang ereni kutopi miume tiwi wapi yanwi wapi tiyo pingo ko penen gina rachiri gina baise keti kuhoni kadu wilogo ni unyuali ya ni dae nani wore lego cha watuchu imako kwebul cha watuchu kuma watu miti yuko otitarati kao nuwa tini enu kono ayini kwa nyea miya bango chie nani inkoe ni doni jomi bango chie tunga ngato uro kono miro kwanyu nukwe kwawa da paro ginu da paro ngome unyuali lego pate nuongo kao wilogo ni awana beri ya ni obero kiri kuya pinga dungkite nupengo kakana wana uwaruni ya ya cholo monu ni bob omia telo kiti aparo danu aparo paro gamenti me yugana inu mia wanpo riehe chawa ni omia teko bukitu
1: timu ngora
6: ya gamenti ni chweru chunya magi kakobu pate kwa hiyo kisha ya gina mene ni dano timo bidu bal adaku mbidu bala teki atinche yine ni wanjua ongolkopa kukwera tututu kujapikobe kumati nchani nekurini chani ubiru ni pekwa ngatatea ngechere pegi nuru jana chero mbiri ayeti ya chuchoha bichia nuko dana iti mingo
7: eka kuru buku ya pen dana nunu lan yene do tammi wa ba har kan bob alon yo prepare nenu ni ginno kan ti tim to mi waxe ginno raj to mi lu kir ba yin ngati be cha na janni to koni wori ne bob ko ine to tore baba ni diwi to mo yo ginno ni pal ni gur bob ne ki yo kun ke ko boko pere ye wi wi ran utiu amani no ma hoko janga tu yu ko amani ani na to wori cha da ho pu yori momi ko kwaratu manu ne kan yimetu ro ko min na bob ba na ko mi ugo mi yele una manu pewa eto wan din kare win ko pe di cheni wo to ko ti te kulo fe
1: boye
7: lo ko joro ju nya ma te ba na ko mi ugo
8: manu boye mo de ya mo ta
1: hello
9: good morning ko tu ro
1: o kata be
9: thank you
1: man ngani
9: Mariti kutura tena agar Rogers.
1: Akena agar iruenye ba?
9: Kwa mwa kwa lichimu kwa.
1: Apoye, apoye kwa lichimu.
9: Actually, apoye dan school me Nightingale, make sure wa program na. Ada yunitikira team kwa nye team teri school kana, yunitikiru ponya pechu kare kelkiri service sa mwiso dan.
8: Yes.
9: Kwa mwina anakopja me mwakechela riyame unikiru ineja. Machiel awuye pe konyu kori koma nenu cham ata yini koni bedo wunyo kopa mon unam yinu nungu te kutore yinu yinu kata ngatoro kwa yini yir yonyon tamide ta yini ta wukuka wunyo nyo wilo mare boda ho ikanwe kete wiyero so ta yini timo bal Umu sewe na yen uori, ni yini uori timbal. Umu sewe na yen uori. Umu nyujoka ni tiyo kubunibia mente ni tiyo miyugio tiyo nenu chiam. Na yini uori timu gina mwaburi chikiti kwa kupiri. Umu sewe nyoena rema yuori, ni yini uori timbal. Unu buru kopa menu peti kakare. Mario, ami tu kubunijua ndu dihiti mwache tiyo wutmeo kwele dunglobo. Awan mi to po yo nyale wa me yu kan ku re wur ma che jo polo ni jo polo po po po me pati jo yero dano ya me gumbi no ma ku gi ti u ko ngo dun lo ki no wur wan jo ne do nga me po mi o gi cha wa me wo wan ko ni waro do ne nu je mu ke na me nyoro ne ni chal nyoro ne ni MTV nyoro ne ni ku re ya mo wur ki no wur ki lo wa me se ja ber ku na ja na po
1: wo ya ken agad okay Kwa kwa nyuweo, mwenye radio tedu utie kwa program.
10: Ideal guest up, amanu kilu lwa kucha pachao na joka ni kaupango kwawe ya mani. Wigi miru wilu kwa idwa kupacho pimita ideal guest up. Kara, rooms ti self container puki yode. Ajigi chila tai wile yota kwa kubingeja rati. Iwao nino mera gwanya pae neno yiku pia mnino. Gai ya idika man, chai kumi, wifi noti ya gabu internet chimi nyui computer nono lembe. Utie GSTV ya nyuru films apapatu dilulongo. Conference on la chill page on the chocolate papat. Bar, pool table, matter papat, a gallo one kill quay with pooch. Baby, pair of parents, a chore, Paul Chuana Chuana. A mancha galloway, kaya deal guest house. A teacher, a road, kaya runabout. Gary, your pimmer Victorian. Two would commit as more no knock. One to take on the plan of Madeleine to Jim. Moodu Tiata, Narapoku Bully Wine. So young Yali Arakirikadu. My Kaiter, customer ideal. O Yumi Motot, a chocator will a bitch a dock and man. O Moodu Tisata chill. Be booking ideal guest house of Pai Town. Go chimi nora bira bora biro a bicha bicha la bicha and when are you not ideal guest house chico my ideal
11: wow uncle
12: yes
11: tayo duoka akara beto twal
12: manu beto twal ba amandu tamitini ngom
11: ono tamatieme kwano nursing
12: mondo peta marach itamimiri uri kwan kwena
11: tere florence nightingale uncle juamo kwano kunu duoko timonge na beto twal
13: Onyuan, Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery Apai. Ena yejo duch genu kautuni kwa nursing. Peti chukulo kikena puonya guao kinu teka tupenya logi lao kini miero kena. Ngejuche puonya nursing wirete wot burubotke. Wegi mege ugeru school money standard utuhu kipim jomi duche miteme kwa nursing. Utieda nkirikate imu practical lobiru megi manda hata al Florence Nightingale. Chukula bear komda ngeji kita minuti organize kede. Gam admission letter pi kwa certificate in nursing kini midwifery. Diploma extension medi direct entry.
14: Meri dan courses valestine languages, food and nutrition term
3: mo kario.
13: Counseling and guidance adang teru mo kario. Computer dwera biche likin kose sa papa.
3: Gam admission kochon pikwana ma eri ninda para dek bima biro. Rio piru wa biche.
13: Gam admission ni marel guest house ameti kidgum stage lira city.
3: Ready apacha meti apach town.
13: Hunyo dangi chukula meti apach municipality.
12: Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dang tike de jaye kidgum. Tutor neka na bed dang jemi kwandu. Homi udang basara mechukule na chulu kere mete kwaro medi mechach.
13: Go chimpi ngechukene na manota bira bira rio. Abiche deha bongwen, nora ngwena bongwen. Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Enka kwana bera danu yogo ngete katoa hakej.
3: Kai tia patown kerikanu rumu, kon uru chene. Kai wilo jemi doka nyue chato girimoro. Wure doka mu upimu karo, upimu yonan, kau karo dangu jalo. Good shopping center metie kwana guluno. Obuchu pimeru tutuali kandisha mese mati ya guluno. Uri yame ngeoni one step shop. Uuha ruta jemi doka, tenga ngadu welere tupi tupi tupi tupi tupi tupi kuping. Akonyu kuri ina wil. Chukari chabun modek, wunga, nganu, chere, kadu, yogurt, ugari matu chai, soda branch dushu, alame buhe kwano tino. Kere tongwen, ucharuna hamao petrol, iris, urangu yera chill, tui metu kutu. Bechel walk, bucket, more weird, toilet paper, kerang it along. A chukiri regunio tirrega, puata wire na histro. Utike the mobile money, saloon mayo bochelo, ogora nyikim kuena papa duch, era kotacha to boru, utiuke the killer petty corrupt, ucharna hajami match, gulop, battery, chimeke the chargers, kere system mesola, utada charging chimekanu wela yo, a chu juice of quill fair, tina uchibi nyimekanu, jamani duch to wear a new 12 tia. Go chimi good shopping center, namanota bira bira boro. Bora bora ngwen achiel nota bichel unyo nota bira bong wen ario ario achiel not adek bichel chel kape ye atele nota bira bichel dek adek ngwen adek achiel bichel bichel anena kweli penyu kono akweli pe mete chunyi gwa hereka kare
1: aboiro cheni weo ame otumo hello
14: poye ba
1: poye
14: don mor bob kere ni ten
1: poye mate
8: yes
14: biro boyi tora ti kwa ba piri
1: poye bonyo
14: Bije mabo ti lewo kanwane no mo.
1: Hmm.
14: Kayi ni mo pehe ni yindire ti reke da piri.
1: Hmm.
14: Eto nono tero yege ba bedo do ba mere. Lolo bere ngato pana riya hulu ti na heopi. Eka man en pete puonyere. Ero miyo ene donyo kwa epeho. Kor numero mi dahono ena mo xame bu ci rebeta duong tutwal ye dahono ena mo bedo e wan ene ne chaho tugulolo kere chim ni parati mere paju dang te ko bu ko ngo ti mere ka loni te ne ba balati me ena hemu ro mu wonyu duro ko aloro ente ti kire bu bu me na che de mer wonyu duro de do eno wonyu ko no taw nu eno ko gondi jema mo ti me no eno mo ti rangu ti ko ana ti yo fi ka ti mo ti ne gwa ko paju indu tie kwano no ramutum eto enang ta ya ta chaku du pinu romo ko du ngate ha ta ha me put pe ko ngi ngo ti mere da hanu ya i selu ne ne nya ha ni na mo nyo ya nyo po nyo wor ka me la u la ko che to bir che no nyo cha wa ne ya nyo wor ti ne ya nyo di wo
8: mhm
14: e ka ta chaku du wo ye eto ma ne no binu ta kar kar re wo no no ti mo ton bala pelar ka onu to ta lo ni na mo go yi lo ni kimbe ko ni pe ho ti te me pa tar ki ki lo no par ya king ya yo yo eto endu ne na ba che ge cho bi ro ba mere ben kor ti ma no eto da ho no no mi ro be re wa ne ka te wo ti re e wel bu che te ha te ha pien ba da ho no du ko ki ko no mi le na par da ho no du ko yo me ye no ne te no pe ho office mere ba la ko o ti ne cha ko ne du ki no do ho ti no ke ti ti ni a ri te ti ya ngwen Nato sena macho ro tieno pe tije mo ka meti mera me yimiri ni kirbe ti ko pe paro pa ju pe tan ni ti ten ti kere er pe tam ni bele opi na ni ando ti tere ti na duwa duwa me miro ati kire me bala meti mo ki mo afa nyere pe a chollo tam yo gum
1: amen wa gam chimba giki hello awre ti ko program ko hello
15: hello Tormo alo poi torgo anza
1: poi
15: na beru koli na kia wiliwa moja
1: kira
15: kira narte ubalo wargo ubalo nying monda dok bao miyo do jongolo kofi wi monda koli
8: yodu yudu te kovo indo kachake kakano
15: acho mondu yuda perom amana ndo kovo ni dahano kano ye meti mkisha boda nyahono umu kente nungu bekuri pehano ba jo wa me wi lo ka ndan mer ne ni ti mo ki ka pere te ka ye ni mo bi no ber ba le te ja lo ko yo mi o ge o ja mi mo ba ko ron tu wi ko mo ber pe a me ki no po ti mo gi na ba ra na ga no ge ge da ho wa di wa er po ti mo gi na ba ya no mo ko ni e no nu mi ra mi e bu cha na tiene timo bare no bollo ni peho ni el bene con yo yo que en va con uno timo que ya con yo a motivo de nadar yo ampo yo
1: voy mate a un radio chim me wa mi ro gam en yendo we ho no ye kanu je program ko bo
8: matches me gro ko ba ber toal ni mon chunji kom jalo jami chunjo ke chat toal erotia ke mo mo ba me bini bon magi am I controlling log yo ko pete ye mi jogere ko ni mon pete mo kisha er mo junji temo kisha mata junji la ko yor yot kay mi otamba bien ka no chuarne obino te mi etamre lo kere ko ngogi uno chunya la ko te mo kisha eto man chuare ne obino te gama liet jemi te bela liet en dan te ketu ki dushi paho baron tawni ko di jemini o te mer ro ko lera eto wano ngeni ramo te mer kin pachukan bori yi na meti wiñu redi ayda molatar ñoy nak songola ñoy cian dongo ñoy yami kolo ko kwani ay kwene ya paikan mi nene ko di jemino kacha te ber kay ngi ye pe rasi gi jamaata pe ri cha mor teri i mako ci ci ñu teri bal pe ro ko ni korro ko ni a ber cer ci ngumi mi hu te mu ko di ginno erwo do tamma daano mo miyo taboro daano ta tay kun miyo bora men ko daano ta ko ne lu ko kan zo men do ena anungo kan za pol do toale ni mo kiro e kado yin ginno te mama no pien miyo bora men ne ke po do daano mi chamo girnu mi pe cham kani ko ngo jamu do tabini ya pola pola do wal ko ne ko jamni ko be do community an yang pe community ko jamni da solo mo marti vero bo joy town ma wane chal ku yone ne joani ango you see wan ter ni joa very town joar hek er ko jamini team ni town na pol pol kay ne ko team mi mi ni du ju ko ne wor bay kadi wunyo moño pe moño pe cho kadi team ngo jo mai town du ju en kadi ke wone kay te ino en kadi ta team ngo yo chalo pe ta team ko jamino wana wan ta ne unan mi jo kene koforo tema me uni temo ni uni beruno kana be en un kay worro borro echal we nuti agong wago ni welo ya town ne ki gwena mi yakobe kama kaba
1: ina ina ina ina ina
16: ina
1: ina ina ina
16: ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina ina dano mi yema take beru ngata mwuru mira me miti uwuri ni ngari do mtak tutual nyoge tutual tija kina jama medwenyo dano
1: tija oke andate mte saksiri nungulu orgi aluwara jana
16: ato eno kente ya saksiri nga hebu amana meyiloni kala cheke daha merate mugina meloha kwa wani bobosho kwa bosha dagdade champe chama be kwa wala do mkum yindele lea lea
1: tuweru ni ugamu
16: tuweru ni do nupetie chi ani kita yore telo ke de pache do kai lo ha mando du teling ya mando ya do yinda heling
1: yin mire ling do ka nga to lo
16: a mando no ja tek tek do win de tiu yin na ye bero nga ta me go ko kuon ya piri yin na ye da yo bu kuon yin na ye bu pache ni yin na da ballo don yin na ye mire nge kere me do he gin nor ke na me dana ko bi perang no bero da honi do nang be da tin ka tinu binu kara che kere ko per mara me ngi ni ramu tu bu yin kara che kere ne ba yin nge kere me do ha ya chalo bala won pache chalo bala da ha chalo bala papo pien that is your responsibility edo ka yini mi your responsibility ni ko ber overpowered by a kemo unyo mira me mit jo wori nyu mudwo ne yin do kire ta ka pela to jo kendo ti ame ka do gino ti ye ungiyo gi me ber jo ame ka ma ho do ka jo do lo bi che ka pe metutu ungiyo gi ber jo ame do kire gi ene ye do lo ala do gina ne mi de gwo kuoni yin ne gwo ko passion ta me ye passion wata ba ta poya tai
1: apoya Poye mateko unyo radio, mawinyo programa me Florence Nightingale, School of Nursing, ene yeo kelo boru, kayi ni goyo chimkan, goa gonya, uchule dong programu ko, Florence Nightingale ti apat kanene, amiteko tina pori yu amewore Florence Nightingale, School of Nursing and Midwifery. Kayi ni beye nyim radio apat kanene, ini beye to wongolo yu amewore koto, daeta lubo yu ba ini wore kot, kayi ni tunu koi kot me apache, taga ke yo e chi do chamo pimere kere koto ite waratir na junction ino nungu kuno the last or the first junction ni taga ke ye chi do jem era mi worry the last junction taga ke chi do jem tare mo kanu do atir lo yo no tak chako do ke kanu indo lo yo no atir pe ga kanu kare no kona morti gwene yin wora wora tir na di school choka ya kan re wona nyim da hatala dung ma pach wora ta ga ke sign post me radio divine you know ay ta lobu yo no atir ta ke tunu a do yin wo yo ra ti ngole nyim ni rup mo ngole nyim ri yin mak tu cham wora ti na di chukul kai woro ko na ha do yin tuna mo ne ka cha ga ko e ti du chem iteri mo kana tir kita yo no teri kede yin wora wora na hi chukul Florence Nightingale School of Nursing a midwifery. Where one certificate, nursing certificate, midwifery, diploma in nursing, diploma in midwifery, that is food and science and food nutrition, thermocario, the chukul kuno, the kwano computer. Where the kerepuan yeremero mamalo, meti Florence Nightingale School of Nursing, wano yeko lao, yeko lo Uganda. Ite wada Florence Nightingale Hospital, meti yole rakano, chinito cham. Gino kelo kwa ndusho mimite kwa meyot kom. Apima pitu wa morkeken, tiye kunu pia nlabara tuwele, tiye mekarni. Tiye kede machine memenyo chogo, machine memenyo kanorokena mita menya. Ogamu tuwe dahatal kunu, eka gino tiye kede private what. Kai ni buri dahatal kunu, me ituwa tuwo. Anyo dangdonge gumarach kwa tuwo, tango alida kutumu kwa. Wicheno numiri ni chol memiri kwa bilcha. Wow, te duoko coping, kendang do nuo, gino ra ber, no ya ye petie, mono gina meti mere Florence Nightingale Hospital, na meti apach kano. To hakan, tie, me wura matuo, me ngola tura, ii charukunu, yini go oka chim, I Florence Nightingale Hospital. Kome choga me yam tek, kajo waru keri kumi cha, aloha aloha dung tie yeni Florence Nightingale, wow, doctors me kuni, kumini ukeloko, tie ida hadal kan kai ina ti kere emergency me chogo me amita ya meta chana meta temenari in word kai da hadal kan ku beta ber tie me yor yot le minu yangi pacha pach transport ngo ge kero lo ko le ba dong peni ai ya cha nuo dong ko pero tum bo beno chwe me de kru ye kan ame ranga mi ngeni atinwa ame kuo me tum lo Dubai ame na hadong chake ni dua paru ya rio me dwe me angwen enu tie Dubai me don ko mer tum ko cha report ame me don tie ni ka ba to ye yuwa chimchabit no ko me don tie pacho Uganda kan me ka enu tun ko Uganda kan me leg deg me airport ka tun cho chon cha angwen me udiku chimchabito muruni kin me cha wa paru ya rio par che la paru no en don tie tun pacho pat kan Chokhar pir tek tiye tin, me dong chako neno yoba, menu do miyo wiwa wara nyim, pien dong, nina mena tunu kede pacho, tido abiro, bala ngeye. Chokhar tiye pacho, kunga muze papre kuchendo ula, ite min pacho turwa kane ne, dong yini kanya kina tek, yini bero dano me ti area me te min, moon paris, ibedo obi, meri hipano kede atin wane, unyo ibedo dano me chuyi tiye winyo me wot beri chokhar miyo tam, kere miyo giching, yini wori, I wori beri chokhar tini ni chawa biro. May di ching WhatsApp group may amun community group tia may dang yaba nahareke contribution tia wore nyim t-shirt may dang jote wote cholo tia da wore nyim WhatsApp group tini ni first batch tunuko kejua mo cholo t-shirt so wano wote kuberu unu meneno ni jamu tumka kare kacha wame chung kerwa romo inai wori chala wun radio wori chung kerwa pasho meneno kirmeti ya kuye kakare wun radio kare no we horate unu ka banda ko ye bo beno choya mede ke wiye ka
17: moko le onyo winyo pire tek bo dana chela chel yini be da pur ame go ko le onyo winyo ramodo gengo tuo pol kede peke yelogi ni be ko mayanga agwera kede yina mia ayanga kale ni tia yo den kede yamo kunu chamo nywagi onyo abira duong onyo kavera ajola kede ya kunu kwanya tini yile ame okwero katua hokene agwera gogi kede puch megengo tuo pavu onyo chadu remo kede ngok na kai kom ngeho ngeho treatment kera gengi kumtuwe ducha pol ikom le kere winyo amanche giri winya ber yob koridoki ni bay konketo kwiri yidyang onyo artificial insemination chakwi dyang lao naki dyang mono wehimed malu romme chak kiri rinyo igeng tuwa kobi kumkwara dok igeng dang wal ikom matin dok ame onyualo nendaka tal fil veta mani karo yenyuria teke gamo ye jangi utelo nine pira boru ya bitual abo gamo ye yunge nine pira bichel mewewe ngenyual nendang fil vet kache nena nyudmagi kami dyangi tia yitudoku kene nyueno tia yite onye pipi ya pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chima no katu wandang tia lube kede tepo kunyire pokin gyuko itelo ngwai nama chim nota bira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo ituni komi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last loom or roll road onyo ikatichwa na ober kai karoka chuku mwere ditidi achupi jomea patch kwania kere kano rumu nungwai upper center ya patch town ngejman na kelbotu ubedo feel vet animal clinic
3: John Longa mir pur pur kelu chenu nyalu apoke 26 sa meti yo chegere ya gikilam chitu chemi kona sa dit pribe kere kirre ko ma lelu yano ena ngew nyuti jo yo ter jo elanyo ni be

0: Hello. Man nga?
1: Joshua, ma awit na ba?
0: Duwer,
1: Diamond. Nakasawan ni Nako Penda.
0: Mene?
1: Duwer, Diamond. Hena may kawan ni Nako Penda.
0: Duwani tiyang all by in.
1: Duwani mamba.

mertu tole kandi ci mayse mathieu gulno wul yama ngewni one step soap wu ha route jame doha te nga ngad welere tupi tup te doko ping akoy ko rina wel ci keur ci bun modek wu nga nanu ciere

Wane wano watika ngo watika jaho ne. Nam. So wa teme wo kita kwa kena na Islam kwa no ruin. Watimu wo je mangwe mbore. Awa walua ko wono kuma. Wa boy wono ngate oni. Wa lego wono pere. Wa yiro. Just been sad now. Kami ya kwanya swadaka, pera kwanya chamo mitele. Imero, yugo kwanu Qur'an. Ino, jama gichigi ngechme kwanu Qur'an. Nero machunyo mero. Yes. Ikelo kichawa nebe peke. Iluwa dana ngwana big money, jama ino kwanu Qur'an. Iberu pengi kwanu Qur'an. Yunge, kenyo tono kwa yugo piyamara mo gimara gikerta. Oni, oni, kawab mwa, endano wa minoko. Il voulait le mamege. So, ti jemi mukane ma wandano warama timone ma put warama te bot down wa muto gitimone dua lego pia awajo ne dua ane kawa pe lego pia tawa weko pe ne yungu Nani yung ini ang piyaman. Nam, ti jomo ka na yung bikero ni kadano wa to tim ni ang abor. Manyote mwa kawen ni ang duwe abor. May duwe ma di. May duwe ma abichalo ti ang mga magore. Kano, apangapuran ti. Kano ni di ang mga wero di ni Meslam kailo biyan wabita. Di ang mapeti mo. Di ang mapeti kakari. Ato iramo luo dano cha mo beken. Yes, i beru pin. I popia. Ilegani in ngat les lam me on medical leg. Leg ti down mo to. Na? Lega ma pe faraba al nafal sala sala lega ma ti sunna Tinchi, the lake pidanoni, latini, la nurini mutaba, Allah subhanahu wa ta'ala, wate mekija. Heoni, it is allowed, dini maslam, chiroye, ato pao beru wakuru, wono ni yungenu.

0: Manu kere manu enono mea edi wizi my love tini chamo ngo koni bedu ni ning koni kane kwene ikum dakaro pier wia I mean pier wen wia dek kukare kum chawa par me otieno manu kere menu tie kere eri enono kere ikum gina chiela me obin ujo bedu koba chon kara me pwede tiri chon tutuan pengi uchao kene jinang unyoi winyu unyoi chao kene ngatoru jinda ukobi kob manda me jo maru kobo ni teki yini mano yung dakwa yach nyualo atina chal kedi okay manu beru gina me unu jo koba endo an pata bi nyaye na chawa ni nara kopi dang pa bi na nyaye unyu yinang ukobi unyoi tie kere ngechora tututa me kwa kumane na nika yin dahot yu yaj tida do bedu komod nyotia weo eka yin te mano yunge teki yin mano yunge ni tap dahono enono nyotorno enono nyualo atin ame chal keri ateni meri tie kakwe teki pea bina niya ye naka dadung na shani dadu pea te niya ye nyo chao kene yini niya note teke pungwe na riyo bora ngwen note ka bora ngwen nyo note riyo no note pungwe note chele chele note abia ama note ya chele ya kina jamme me ana beru winye kare me tiri mago tie ni kai kala utien dako me dako tia dot ruinyi chake koro hello
1: yala
0: apo iba
1: kate
0: awinyo
1: una kene kati ster marwa
0: ma ala winyo yipe winyo
1: winyi dira ta sanya dade bae na yere chalere ba ten ka ba ko ni yiko chala dana na dai ye hoeto pe yiki mano kom goba
0: okay
1: Barbara.
0: And the poet called Barbara.
1: Yeah.
0: Hey, yo. Okay. Oh, yeah, Petty. Mano Barbara. You can go on with opening. Hello?
1: What's
0: up?
1: What's up? What's up?
0: Manu ka yine kalo tien dano yin peri karo nu eno ngwenyo gina jo beru kari
1: nu ngwenyo ka beru dano da hoko
0: apo ya dame
1: karo yuru ngwenyo nidi karo
0: miyo duogu chak
1: eta
0: apo ya ritual
1: Ere jo mama mo ko ba ti ra ba ra chal ke ri ka e man ju ne ni. Ki na mo do go ka chal le kom jo e pa ju kan no.
0: Okay.
1: Ka ra pe ka ni ka man un ne nga ta ya. Ke ri na ha bu ti do nga tu go ru ko no ra bo ra nga tu te man un ne ru mi o pe de chal li nga tu no. To ti wa ru ki tu.
0: Po ya.
1: A do ni chal le do jo cha ko ko ni mo nu po ti no gi ya nu no.
0: Po ya.
1: Bah.
0: Hey, Hello.
1: Hello.
0: Apoy.
1: Bah.
0: Hmm.
1: Man, you're just my boy.
0: Apoy, you're just my boy.
1: Bah.
0: Hey, yo.
1: Man, I get a win job, man.
0: Hmm.
1: It's an common at all.
0: Pay more than pay ye.
1: Than pay ye. I don't know why ye who's yalla dan.
0: Okay.
1: Ara mir ni be de chal ke dang bere chal e tari man ti ana di pe di bere chal na ko pe ke lu cha ti di rang ti e ke kar ro dan wi e pe wi li ka ka na twa le ngwen nyu ko ma be ti ni no
0: okay
1: luen ma ha be ti ke ka lu ti ana ta po nyu ka te ni ma me na ko pa ni a ye
0: A boy at 12.
1: Hey,
0: okay, hello.
2: Hello.
0: A boy, ba?
2: A boy, Patrick Sain, Utianani, ba?
0: Bear a boy, Merida.
2: I'm going to buy you down at your Quanny Loro.
0: You're dealing or buy you that way into 12.
2: Call at your bear, Mina.
0: A boy, win you.
2: A boy, the 12 program.
0: Hey, yo.
2: You know, Joe Maro Cobo.
0: Hmm.
2: atu daunu ko meru ni kai ni da hayaj mieri go hare ngatu pe man ngei pien por ni ti oke no ti keri tuo man na mae araja me to ko bi tutino ni
0: okay
2: atu ngada ta mi kai ni der dong ni inda ha ibera ta ngal de manu ngei wono gai kum dan ka te ko bi kuma ti me ni ti keri no no
0: okay
2: ana mi ora ngi ti mi ro gine kere ti mo ra antania e jom ni mo ngato bora ye bororo ani ikai ti wot kanu pe mere rate ke ri cho er rate ka da wi ken ni nga to bora ye mata pe da ni a ye pudi to ti charu ke na me no ri la ti u kere ma ora no ti me mi jo luoro ora grete ni ti e
0: okay
2: apoi va
0: apoi ma pe okay hello
3: hello
0: apoi
3: tans tokin
0: eh
3: mai
0: Network petia baya. Hello? Okay, hello.
4: Hello.
0: Apoi ba?
4: Apoi yani ma.
0: Ati baya.
4: Apoi yani.
0: Apoi winyida.
4: Ilo ke sar ma dora.
0: Sar ti adora. Apoi sar.
4: Apoi meka.
0: Eyo.
4: Anki tani ang kere kala dana me joko ni kada ano maru ni ni tin pera char kere no. Ni chal ko mu ti remo yendo nu kar remo mo ni ti boti cho eka jo tu mi cho gi te manu ni atin kir gaun bere chal jo gi
0: chal we gi mege
4: eka ni o kar ko ke ti ni o wor ko si wa ku cha to me na te manu ni remo me na nu ti ko ma atin ro mo do ka ne o
0: okay
4: pa yo
0: me gire ka dano manu gire ro mo bere chal dano
4: Oye, bere chal tiye nure mu no gire ti re mu wa. Eto ka ta ho da nyo ho ko me pe dong da no me do gore no nu kuo kwa le.
0: Oke, aga baka mana gano, hello?
3: Hello.
0: Apo ayo?
3: Silo, kitu ni ram los mana na bayar wa.
0: Hmm.
3: Eka karu beri kitu mom kurijo. Mom kurijo ara rajo mojo akil bika lo tiyan mom.
0: Ngao ber ngara rai
3: aga keti
0: eh
3: wa keti ala toi inu atin namo no ba mi inu ra ra cha keti kadu mu ter
0: ta ande ande ti pe ni ya
3: eh
0: ani ngara rai
3: a ba ha de o men
0: ni ko ki na pe ba ye la pe ti wa ko do wa ye ti ti aga ate du chen
5: A manu kere lua kucha pachao na jo kere kao pao ka wei ya mani. We give miru wilu kwa jo pacho pi mita idil gestal. Kara, rooms tisab konteinu puki yode. A jiki chila tai wile yota kao kubi ngeja rati. Iwao nino mera gwanya pae neno yiku piyam nino. Gai ya idika man, chai kumi, wifi noti ya gabu internet chimi nyui computer nono lembe. Uti GSTV ya nyuru filmsa papatu dilulong. Conference on la chill page on the chocolate papat. Bar, pool table, mata papat, e gallo anche le quai with pooch. Baby, perro, perro, te chuaro, pal chuana chuana. A mancha gallo e kaya idil gestal. A te chagere road, kaya runabout. Gare yo pimere victoriano. Tu wot kamitas mora no nok. Wanu chikane plan na madere chitu chem. Mwudu ti ata, naka poko buli wine. To yungi yali ara kiri kadu. Mai. Kaya teru customer idil. O yumi yi mo chot. A cho kaya teru wele biche dokele male. O mwudu ti sata chill. Pi booking idil gestal za fight out. Go chimi nora bira bora biro a bicha bicha la bicha anwena your not ideal

0: Hello?
1: Apoyo ba?
0: Apoyo.
1: Pero yan, ako ra go tritek twin. Ilani po yung ba?
0: Go ka go tritek ko tritek twin.
1: Ba mi gum.
0: Ba mi gum dang.
1: Be.
0: Aya. Ano nem chan? Hindi kilingani. Hindi ko ra go tritek twin. Ano nem chan? Man yindo ka o tutong bindo peyo kong wet. Ko ra ko ra pieniti ko ra go tritek twin.

awurba alago bini chenja bidun mujo pon pon kilije chukula bilinyero kunyu kubo ni beri kuri ngwiti ngwetu ngo alago binu mara pundo kupura tekta gamo na rakanyi burele golong awurba alago bini chenja bidun mujo pon pon kilije chukula bilinyero kunyu kubo ni beri kuri ngwiti ngwetu ngo alago binu mara pundo kupura tekta gamo na rakanyi burele golong

pui de juye to weka bagdogi ngana pui de juye to bolla tuli gar me perdo yimpenya tuli gar me perdo pepinya do bana huya lako go dugu ana murapono ba inene na do mi ala onu apingo no bana pui de juye to weka dongyo aligi don kong dongu legi gene wendin ay maka kemo ñoore ay balo ñi en jabi ra ko ba ko ñini wuro legi ko da jala kristo te a jala ko ñini gere o ya wundir shoga kumu ko ni kuran mo bi lego mulu ko buja kumu ko ni kura ko be bi lego uba ka chuiru ko kar pe kare neno agari ko ni pin mo mi lego du da roma roma bar mo ya be de mo lego no ngati mo gi yo ne yo lego.

0: beran apoyo wa kitame jo ko bokere an parti yukere kiuke jo ka wale o bir wor keri a jo amaru tutu puri a jo ka ko ne chet pa jo gine me yire cher ke ken bir ka ko da te wor te ko ran mira ngwale nga pa to lien chamuni ma pide bi bana nyane na jo ko ran na jo etina tina bikir kuri jo kun jo ne ti meto pe akere yar ko mormo kar ko pen no pe nya
1: sher jon ana ha yini dongi pori wi jo ko
0: na wi
1: sher kini me wi ni ngi kentini
0: entini
1: kara ma sher de ko o minni twaro ko ki o minni twaro ko ni yin bere jokki ko
0: o tebo keri a joga dan tew ko be ni yin ya ta me ki ko ni yin ya ta me ngwa ari ko keri ko mi chon ente petin
1: ena mi to ko bi ko ami to ko bi kun ko ba a sia la ken ya sia rjon ji joko ko mi ni yin wali tina jokri jo
0: kara wer mene
1: an ko ko be no kari ko ni wala an pa wala
0: an pa na jo
1: a ko bu keri jokki ni yin joko ko mi ko pe ko kafe ni yini wolo do kafe
0: ko ana wolo
1: a na pen ko
0: pen
1: lo ka dela pe wi ni ni a cher jun wolo do
2: a ti ko bu kite jonio pe bin wa ka kan
0: e ku duri ko ma
2: duru
0: pian yini worde ni wati uber kiti ti je ko lokker wa kari wor ana
2: gurme
0: ma to ka ko hen pa gurme wol a gurme ti
3: Ma non vero da un guarda. Se non vero guarda ne hanno tuñado un bimbo e come. Tina ticano. E quarame io me rotto a napira tenki. A tini tican. La me llamalo. A tini io yele wanga tina puta pe peruto. Wanga tini se toco. Cunyecha wanga tini bisu. Cara hurna ha quen. Ma hodana ne. Yir wanga tina tina tino bala quana tino ko. A ti tu natini kwa wangu binu chega bwa hiko meno. Terre mi kuma kuna tiyo pitu tinu ki. Ya pe yo me ya na nene pe ya e ginaro. Ni jamu di chiyo winyu kumdo. Tiyo medu ne kuma titu. Sa jion yini beru mera. Kukona ene kuma tinu. Kara me uri bar tu. Tura. Meke to ata. Tini tako nunguret. Aput pera tina chao ta. A tinda yele kumwore. Nakatewe kakiti a tini nakabuni. Unero wanga tinu. Pero you were yet a tin and you don't lame, tin kit. I'll tell you to tin kit that kit in an accredited.
0: I'm Panajo.
3: I'm
0: Panajo. I'm Conanajo by him. Couldn't you tin a mold, make it in a beach? Couldn't you patch off? Could you have no never care and you come?
3: I'm a young king.
4: I'm a young king. I'm Acha ko pa wala puri miti tan iko mina ke jana
0: an pa na jore
4: ko na wala jo chon ko
0: pe kire wala nga toro
4: gwenga me ko buni gwengen
0: ana atien kiri ana ti amon kiri mon kiri
4: wak me oton acha ko te walu i wini jaya ko ni yini wala jo
0: kara wala
4: mana wala ni yini wote na ko
0: ore jo
4: apen ni a wala ni jeme ye ni wote na
0: ko jaina gi kono
5: Kai meeting in front line Mama Mama lama tuo mala lama kwel mi akel ti ala mo
6: daga ma ko doro ginu ya lo daga woro kandini ana ma ko kandini tu ma boge o karra boge tu wi sieme mana nu yi jeme dumu tuol amba o tuol do ha pach ama ha pach do wi akaba ku yakat
5: ajon woro kandini kandini
6: kandini na karuma tuol
5: yo da woro male wodili pe pari ko di peni cha eni eno no
7: kani mama
5: Awala mia tintil.
7: Awala mia dauba dauba.
5: Awala mia mia dauba dauba.
6: Karaka pong awala mia beru nini.
5: Kota lama tua meru lama kwenu. Mia kil tia lama jada amari lora. Maginu ya ilo dauba wuro kam diri. Mana mau kam diri tu.
6: Ah.
5: Mau karo kam.
6: Ah. Ami tam luni. Ami tam alas bang dauba jenet uang ukong epistal. Ki. Curi tiu. Cuarti montiu ki duandu ku wanga wai mata lum cuartiu jin ti montiu ki duandu ne ku wai mata lum
5: awuba mi bili cheli potu yora kaimi be awa nigiri engina mi bili che pori pe ye kaimi be awa ni anda na ye karo kele ki kuma kane kabada kana go awa ni kele anda na ye karo kele ki kuma kane kabada kana go awa ni kele Ande a buru pin virulala no be awonne ande a buru pin be dogalani papa winya tina gobiin be mumi duogi ande a buru pin be roka yare diri jey tura be itemi ande a buru pin be rimu wo we diri jey tura mumi itemi ande a buru pin be bolu lo mi kapute diri jey tura be pe item kainen wa yini kya kapute jani kachwar duwa ma akobango agobi Kacuar dua nuah, arah kau bang mati lo. Bayar awan ni, aku bingin lah.
6: Maruah ikut macam mana?
5: Bayar awan ni, ada mana mili ni bili celda tika tita noya pun beri tuh izin. Ada mili ni bili celda tika tita noya pun.
6: Ajar awan lah.
5: Tera mumer balogi rapiara.
6: Ajar awan.
5: Ajar ni.
6: Ini dah.
5: Ajar awal kami udah kecil. Awal wija mio dago beria
6: Apo awal wija o beru nini Medo po awal wija beru nini Ia pat Lama tuo meru lama kwene Mi akela lama cho Amake loro Dago ya loro dago wuro kandini Ana maka kandini tunga be Jino karra poko dago nangi cheme Ana nua cheme tunga tuwa Dago ya tuwa lo dago apach Ana nua apach jo kandini Kandini na karru matwa
5: Awi do mi ni bili jeldo tika tita no ya puni pedi buri jin ana duti bilo ina duri kai kobo be ana ne kio ina na ya charo kele kigom kani kabada kana gori awa ni kele
6: hii no watu ura jong ina mi ajana wabi kare mungo oh oh ki koro bada
5: waka kia
6: ajani choro
5: kia hei usuro ni ma
6: mande mi ni bili jeldo tika tita no ya puni pedi tamba jin
5: Karakai teh ya cedam. Karakai cuar dua ikit gun. Aku bengong. Ini ni dua ngah cuar apa?
6: Ini buruk ikut dua ngah way mata. Dua ini dah lah